marokeno bakristo ko hora batere liwo ko hora kondwa ne da Namibia kondwa ne da Africa no mu juni mdima ngurangura ino na sana tukalikora ngede nkango da karunga na hugu barasi tunaburu kuramba uka kuna kulipia kidira nokuyenda kumawega okulisua suwa oko tunakuyenda tukatompere mu ve kulisua suwa kumeho tukarua ningoli tupitite nkango da karunga kumeho posu ken wendi utiendere kumeho yobidona uya bikandurepo ngurangura yo namchi na sana tukalikora ngede mkango dinakaro.

0: Yaro, tango tu guane kere ko kumena sup Marcelin mrapo tun diranye mo unkurumbara. Moro moro.
1: Moro.
0: Ewam.
1: Ingepiko.
0: Tuana.
1: Eh.
0: Amwe.
1: Awana tuan.
0: Yaro.
1: Sup mrapo shwara ke tata tetu savinduka. Mahudi shwa mu hatu kare diaro. Mahudi di kumi no mane ngarapta kumberewa. Ya hautu kwa mo di kumi no kuokono ine. Upamuwe ufochi, mkubwa yonga yonga samo yo ufochi, ndani ngarema na siku menena hakuwa hawadi. Mahudi ketinga hoko kakea, doktangere langati huki la mu David Osea Meroro, mahangara na gosho, ya hatu kwa mwanda kuhuso no nyima. Katiko ngarema namo, Andrew Kloppers, mahangara na Paul Van Hatten, mkomasdal, namo si hatu kingazi huka reverse, ingazi kambwanda si hatu singazi imana, katiko ngarema na. Andume ndi mufaya na Julius Nyerere, ya hatu nga kumbanda mutu ino mutu, katiko ngarema namo. Muka pa muve ke ngasi mbanda si hauto, mpita ini ya sinanyemba, mahangara na Winnie Madikisela Mandela, mwanu kio umu wakakuo kono zi hatu, na ikara ngasi mbanda si hauto, ngarema na siku menena, nga mchilisela ku hospital, doko randako duhuzi, ngasi di hoki rake mundiraza hake nge gengo brot, ya ndiradozi pia kunyima za Avis, doko yendashi nge kuna kwenda ku airport. Ihaoto kenga ikumbanda mutu ino machi mkenga karashi mkwa fochi nga yonga sa moyo ndi nga kaka teramo mwuzi hauto karikuna mtetamo ndani haku mshuwae samo yoshiti hudu edimango sukumanga dikara driver ke umwea nae yonga kara mtahakti umwea nga rema na kesi kumene na shema nae muhospital kuna kumkengera haku mkengera mehudu jokula naku kati hukira keho mu conception road mu klene kupe ai how to not say to gas chance kam dira gas kam banda ke ho mo tres class ndi maramba ya kara ku kumbati don dira mugwa ke na ngare mana kamana na mara driver na inga kara shika inga kara no driver's license dimwe ya duhundi inga dokera ke ho driver kun gas ka hingi ana numaro Frankie Friedrichs mahanga era na Chelsea Street ngai kumbande ke how to uso no nyima driver nga hamkwata for drink and driving kengea Independence Avenue mahanga era na Chicago no Nyango Street Musoweto ya tunanga kumbanda karo muti no nyima kandiko yongare manamo adivuzi diare kuninga shi mwanu ke omwaka 18 ndi na mkuru kengea maranga hingi ya ikatiko license yeshu udika mwano lena license yoko na urwane no wakona kuinga shi mengwa no mkubwa ya karashino license wendi anafukara na udinendi mti hauto wa pengere danzo hinge shika uninga shishime kaduwa timu kereza kuhinga kama ya letanga kumahuzi ila hinge tuntumuzi ketongati hukoka timu ya nendi rada tu viza za hagi gengo broad ndirada karanga shido bisi tukumenena tukushua ya kuhosea kutako international airport uye mdoropa ndi ushua ya mdoropa wendi ku international airport ya hauto hingi ya karanga msikuma na mkaru hama driver ya karanga sini kuhinga kupita kana ndi ku overspeed kuma kwa nipozi na kara ndirashi dina yako mkasikuma malaini mawadi ya karamo keo mwone yoku mbwanda uso no machi ya yoku ngashi uchinje murai ni wahanda kukie ngashi ya hatu kukikusa kushua ya tula kukie no sputa kia karanga sikuma mea mdirana hapa kuna kumbwanda ni mahudi hapo ni mamango sikumena hukanga mkengera mahudi hukanga mwesten bata sikie mudoropa shime karo kuhinga weu nanu diara kuna kumona shine ukuoko haguvaha na tambra atunga tukari mdirana tushime tuwa hengi shuma tukuwe dhele siku menena udesha mahudhi ya kutunga shina kuhinga weu nanu ade ya hokoke haguvangu wakari kuha vurukita shingi kuna kuhinga weu nanu maruha kuwane ya maporsa kuwate bail oe ni 8,000 nguwa redi utikeno 8,000 marangambikemo atukati kutunga shituishi katina ichoke zanga kutunga shuhinga weu nanu maruhu maranga tukuwezerere nga tukenge shinge pishoturuani ma law enforcement tukuma pa marotlo kenge atukenge drink and driving okuhinga katiko ma license kenge andi haote na pigroi la mandira na kenge shi ipu haote o kenge ya kara mvenduka mara marobot yetu chako pera kuruwa na thua na por norvede Dr. Kenneth Kaunda mahangara na Robert Mugabe shime mueros kuna kubiasa ukimu semu no yoma drive mahangara na Nelson Mandela mkleni vindu kuna kubiasa ukimu Tsukwe Kwasis mahangara na Moses Garwet mkomasidal shime kuna kubiasa ukimu pamu yake kuna detu kashima mrandu mwenye nane ya kubiasa karakarake atanga kia marobu tike kubiasa ukimu ukukutungenye udipo shi kikubwa imwa inapiripo ikakutate rahai oda wakati yakuna kumashime mara kuna natinu sange atudishi amarobuti harusure aroe arwane siwana upita na nyemba na makarushime awakuna kukata ukihu kushua era apita na nyemba mahanga era na Hereford uyende kare onrem uyende mu B1 lidra doku enda kukahanja amarobuti pakachipa yaoma hiya kuna kukata ukihu kuturapo nwa baha na china na haka pamube kare kama hiya kwa ruwa touch for we stop pa ruwele na haka pamube na haka mambaskora mara nao ya kuningas kubiasa kehepa no pamarandu nao shini zira shime kuna kuziro usura mara basho hamani nga hatura ya ruwane kuwana mandira kina na ya ndiruka shime shikatiko hanu kiaka shure kwa kare sivike kutaku hira kuhinganga yisi wana mara ito kumuona shingi ndira shikatina ya rafukumane hama dirara kuhinga karo kupita kana karma speed limit kuhingi kuna kuruwana kuna kuruwana kuna ku speed kuna kuruwana sa kingi na camera kuna kuhinga we kupita kana nga tukingi noma CCTV camera shi tukwise kumberoa no mwone shingi epitu na over speed ishi kukuni na nayo karo no ma camera ama ya ukecha speed ndio kuata ma sputa tadi ketu kakunele kukakupa karo ticket hoi kati shipa mwangi katipa mapolsa mdira wa ayari shine akatiko ya kumona ma kamera kuna kuwedera kuwederera isho turwane ke yoyo marangesho kukutisho kare nao ke uno kutuwana ke 061-302-302 dikutume na ke message ku 4444 matumero
0: ewa mungo sinakalipora po Sup Marceline Morapok tundira mo onkorumbara.

asi kapnat vuraguan kira kumano akwetu omo kabango zo tokero imo ya kumoneka ano ay kuiva pandira kabango zo pumezwa imo tupno akwetu omo kurumbara omana vuru kutupamo hansi tundanya paka tuligao nukire mauta tu dogoro mane ina utano na mtu wakuza musikondo wiki asinga pa mnatu vura nye kulikunga nye mono nzira detu imo tupu na wakwetu okoro haro na rwana mposti kapnatu vura guwane kira ko kumwe nao ngatu ya guwane kira ko nao dogoro manda omunga vura kuyatupamo elikuwa mwali yao wakwetu wa guwane ni mawamu tundira musike sase pangirasi kupiwa kuvura nye kukatambu isira yaro tango ni mpemo pausupi eheta kanole dola sana miibia kumwe na ime aliwa irongo na yopeke mezuali ya naina alimazuwa na rombali na movium kukwedi kwa kutumo mkuru euro zimwe ime aliwa ya Namibia kuna karasu morongo na hambo ndatu ano paundu zimwe ime aliwa ya Namibia kuna karasu norombali na zimwe ano US dollar zimwe ime aliwa ya Namibia kuna karasi morongo na ntano chotarasi US dollar hezo skam na popo morongo na ntano ano pound hezo skam na popo norombali na zimwe ano euro hezo skam na popo pomorongo na hambo ndatu Mungo soli asikama, hehe takano, dola za Namibia, kumwene imali wa yoirongo na yopeke.

Oyu wato FM viri dhukua kona dha uhatu kuna kuranda kombu uthi edhian kutoya imerjian timende. Pakutanga tunakawana madhi ombu uthi. Mwakareripo ditunga dia Gemini kuna mibia Thorsten Hatter ngamba chini makushe mathantho pakachi kwa mako ya kunda mine ithethu rayo mwaka o dio video fochi mathere kuokone none kati dio video fochi mathere kuokone no kuoko hatu no ditunga jindi. Kuna kara ndhira dhomeru kithero no makuchuwatha neno. Jemeni ngaha mkumbira akuhuthe ishokora ya mdhimba William Maharero. Mbongarudha wa hedho tunga de South Africa kuna kakara no thigungi thok komiti. Edhi idhina kuruwa na makona kono koi ya hoko kire kufarama the presidenti pala pala. Yuingi yuko hatera mbudhidhino. Mukariripo ditunga dia Gemini ku Namibia Thorsten Hatter ngamba shi makushe mathantho pakachi kwa mako aya kunda mine ithithura yo mwaka okututera dio video fochi mathere kuoko ni none kare dio video fochi mathere kuoko ni nukuoko hatu nudunga jendi kuna kara ndhira dhoma kushe mathantho meru githero no makuchu wathane no. Hata nga yubi thambuthi zino pathigungi thokuvuruka dio wadio ithithura dia Namibia edinga havuruka peunda mune. Mukariripo ditunga da Gemini no nga changurura eshi. Makushe mathantho kwa kara mayendithitho okuterira no kuirura itombo no makongo a karapo. Aye, nga kakara pa mavuru kero, nga karira ku luderet. Mbere wadhe wakaripo ditunga da Gemini muvindu kanga thiyubitha eshi mukariripo hata nga kakara pa mavuru kero aya. Mukuta pafuma kwa wahanyandire muita ya nukutana thakuneza makuturiromo wa Gemini hukuromba mathiriru kwa wana hokwa kwa wana hoka hawa ya kunda mine ihoko kai. Hakaripu ditunga dia Gemini hamwe ya nga hakakara pa mavuru kero oku chaka chaka nga karako ira nga kara muvinduka kupaka ko noa haronga thana honda ngo the ufumu the diko dewa damara ndani kumanethiru anga karira kudiango udio kupungura yokare. Nguvuru omukunda wa oshetunjupa John Kamusep ngamba shina makumbelero kuhurumende wa Gemini okahutha ishokora ya mudhimba William Maharero kuna karathidiro thoma hunge kero nufumwa. Mbudhidhino ningathi yubitha Kamusep apangata apathi ambathendi pamavuru kero diyo wadu ithithura edinga havurukera kuho makari umukunda wa oshithinjupa. Ainga amba shini mwana mudhimba Samuel Maharero no na muka madi wenji umudamara umudiko dia wa Hwahoses na Herzen akari na mupite rithi oyumbo hapira kuvura mairuwa na endi ehi hadimu kire no haka mikunda dhopanunda. Hirwa na endi ehi hatangere ku oha makari okuhamudimu kere eshi.

0: Aye, saidu kuturu gani seni ngodi zoko maoko kwa kumani kasi telefona zetu kapisakara ndia zakara na udigu kwa kutoni na kongodi zoko maoko eutantantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 08114777888 tu pitreni kongodi zoko maoko izo naturu ganesa ipasi tuli hamesere melikuwa mo lio maudano posuruwe si tango tudu kiripo machingi songesifa karako radio zoke
1: nowe gumwe wakara no kasa ise kokusima makura kuna kara no udiguwe dumba lia dona tani kuzura usimbu no kure tano ndi unene ekono noli na yasiki lio gusa po maudigu gena Ruganesanye nsako zimwe zo Latrine Fresh mokwedi mokpirakara no udigu wangoso. Latrine Fresh kuzugwana momawango gokuli siga siga morundu ngwendi rundu keshen keri ndiko itorayewa India momawango nagenye tani noko kavango supermarket. Mogwana koma uzera gomanzi gwanekeranye kumwe numne kuto abisai kongodi ezi euta ambo ndatu zimwe ntatu mbali ntatu euta muvyu hambo ndatu hambo umwe. Ndiasko
0: 081-32-30-986
2: Mosira? Koma udano?
0: Udano? Mpito zeni?
2: Andi pandu?
0: Yaro
2: Suza Sunzo Goro, de Ghana Kwa ratu po Uizamu tupuno setu uyungekwe Kuhamena Ngura final vitu ya karasi Bali maudano mungura tubwane kireni Na mungura yes Mungura finali Gati ya damna kinda Tatdamna Ayi hambara Yetubitu wawuzire moyoyo
0: Tumpandro nene
2: Ya kanyawashi
0: Imoto agenda nalikuwa molio maudano Anoko wakwetu wapura NFA Cup Ngwe munaka nuyunga si munguranga wadana Mono doro patukuli siga siga Seno tarasi movenduka Aunga wadana mungura Ntani nomo mapeu Ipana ingeeli kwata mungura Ko NFA Cup round of 32 Square 7 ngali kwata kumena Hobabi Sports Club Mighty Ghana ngali kwata kumena Nast FC African Star ngali haka kumena Classic Mungura simpe mapeu Momarintal Pokachika Young Brazilian kumena Brazil Ntani date 11 Agingali kwata kumena FC Ongos Morundu marumbasa ngagahoro kera mungura Dynamos agengali kwata kumena Divai United United Star ngali kwata kumena Monaco Bright Stars ngali haka kumena Rundu Chief Moshakati mungura Young Brave ngali kwata kumena Live Fighter Okahanja United ngali kwata kumena Golden Bigs African Moto ngali kwata kumena Unam FC Mosondaha Movenduka Blue Water ngali kwata kumena Young African Komas Nampol ngali ndunda nisa kumena 11 Arrows Moshakati Mosonda Eshoka Chulachula ngali kwata kumwe na KK Palace Pubs FC ngali kwata kumwe na Kwa Malanga Oku Okamwandi United ngali kwata kumwe na Fountain City Imongoso gana sikamba marubasa no Ko NFA round of 32 Ilikuwa mo lio maudano ilio simpe hito agenda na liongesi Mpito simpe pozili Pitreni kongo di zoko maoko Telefona zetu za kara noka unkundi Turugaseni Ngodi zoko maoko, euta ntantatu zimwe zimwe, ne ntambali ntantatu ntantatu, 08114777888, ipo tugabe nombudi edituwa kara nado, nukupitira koko kongodi, nukampeka koko nombudi edituwa kara nado, ipuasi tuli hame seremeli kwa molio maudano. Mpito simbe pozili koko kuruga nisa aruveze oru. Uzenimo, ilikuwa mbile maudano iliota kugenda nario ngesi. Ano konkinda za uzuni ipana omia akalikuata. Seno tarasi dokuru papangesi dro uza puanare. Wakunindira tupu ipana ika tameke kudana. What FM?
3: Oro genu.
0: Mm-hmm.
3: Ya.
0: Tamta ambra kilikuwa mbile maudano?
3: Bando.
0: Mpito.
3: Adesha rakuyenda tupa putupo.
0: Hmm.
3: Wene wana mwita kwa sieme. Tiare.
0: Simpeka mnata rasikuwa chizo wa Portugal.
3: Okay.
0: Sena ndioroka na game elimo wadani wabana kuza.
3: Okay.
0: Yeah.
3: Handi tunayere matungi yoyo.
0: Tumpandre uneni.
3: Rando.
0: Elikuwa mwurio maudano ilio tokenda nalio ngesi mpito simpepo zili koko kurugani sa ruveze oru. Anonsa ino tarasi ko nkinda zozuni dogoro papangesi komeho nize kuina nukuretere kotupu marumbasa na kukakire gopasi na undambo pokachika Nigeria omkara ngure Zimbabwe nono gorambali meuta kuzako marumbasa na kukulira Crystal Palace omkata unine Valecano nono gora zimwe meuta kwa UEFA Europa Conference League marumbasa na kukulira. Ano simbeto nindire neina po vili za unta ntatu kumasiku Sundown kulikuwa takumwe na Leipzig marubasa na kupasa na undambu. Kwa koro kera mo mosorongo sasa South Africa Leipzig ayeta ya dingura Mamelodi Sundown kwa marubasa na kupasa na undambu. Mungura kwa Champions League marubasa na kukuli rangagaka na pokachika PSG o mgaga bauturo kwa Arsenal. Tundapena mazua norontatu na limwe mosonda hama rumbasa nukupasa na undambo irongo omga ilikuwa ta Saudi Arabia nga kadingura Ecuador. Oku Germany nga gabaturo kwa Finland. Panama nga kadingura Brazil. Mazua gabali marumbasa nukukuhuli raina simpe aga onu kundindrako Croatia aginga gabaturo kwa Belgium. Tundapena ko nkinda zozuni. Marubasa nukukova, moronde zokova, Mexico nga gabaturo kwa South Africa povili za untane kuma siku mumazua mrongo na limwe kwedi kwa Pemba gona. Mazua mrongo na gabali South Korea nga gabaturo kwa Czech Republic. Bosnia agenga alikuwa takumwe na Canada povili za untane kuma siku. Mumazua mrongo na gata tu United States nga gabaturo kwa Paraguay. Oku Switzerland nga alikuwa takumwe na Qatar. Tundopo mosonda ha mamazua mrongo na gane Brazil ngali kuata kumwe na Morocco. Scotland ngali kuata kumwe na Haiti. Australia ngaga wauturo kwa Turkey. Oku Krukakao ngali kuata kumwe na Germany. Netherlands ngaga wauturo kwa Japan povilizo mrongo kwa masiku. Mpito za zeguru kamprake nikukuhara simperu gansaru veze oru mokpitra kwa ngodi zomo studio zokoma woko ikono pitra ipo oli hamesere melikuwa molio maudano. Keuta ntantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu. Ipo tuli hamesere melikuwa molio maudano. Ano simpe nukutarele konumbudi domo nchima nchima zosurongo na katengura monilimomu kokosme chanja soka league. Simpe kwa kupukura ndiasi ipana omu nae kadana mpulu A skondo vike sokuhova kwa karamo Matende ngali kuata kumwena Masasa. Marucheno ngali haka kumwena Mpini. Blue Star ngali kuata kumwena Kaira Ira. Might Brave ngali ndunda nisakumwena Nzogoro. Imo ngali kuata ngoso ipana mbudi za tundire kwa mne kuto Paulus Kudumo kukosu mechanja Soka League. Simbe kupukura wana kupukura ipana si liha tazi katameka muma peu. Omza katameka nye muma peu kwanke nye bani wakudanena wakarenye wakomiti awana wakakara kugendesa liha nuka tarera marumbasa no ntanina na nye yaka linyunga nga kuhosira. Simbe nuka gabambatero ndikuwa kwate sako wa sivi ona kakara posira oso ndia sikosira. Simpeko kudidrikasi wa gende si liha omungawa karanyi mumaru. Hako kulisiga siga ndia si omungawa ligaununa. Ipo waka paukire marubasa no ogo. Simpeko kupukura wana kupukura si snendu pukuruha rosira ndia si pokasivi suwara kume bunya ndana dudu. Aye. Nako nga watu mako wa gende si maudano o nga waka karako. Kuna karasi mne kutoka iwara kumweno mnugolika di Christophine. Ano kuiza posi ya ntani kumwena Damade. Kukudidilikasi ma ipana tomka nindaranyi wa gende si maudano. Mgolika di ne wonga kumweno mne kuto na nyemba. Ano po sirasaruga nzo.

0: andi asku yuga ko woni kene ko yirongo am african ay ko ko suira to ba se tago nene ko world cup na bi ngala taw sa to na saram to gan
1: all right jump andro nene yaro Asi imungos na tuwako ya kavereni kuhura wali kwa maulio maudano ilina kuretere kwa amemkwe ni Matthew Palata ni rugan seruveze oru mpandura kuyono liha mesele monta ni kuyono karamprake ni nukukare irago simpe tukire karamprake ni gomua kumali kwa maganaka kwa mako tukarini mindi ndiro liyo mandigo mbudi povili zaunta ne zawara nipona wa bye bye.

Mathikuthiku omawa oyu wato FM viridho dikumi. Kuna kurandako madhiombudhi anakutoya otilie mavanje kashako. Kansela omukunda torero pukiro pini alpakarai anatana ora hanjimi omukunda wa oshimati koi anakukonjera kutepura kanyombwe mumaumbo omukunda uya. Thipani thokufera thinga ikuhonga yonyara ndi tivet. Muhatere muthipani thokufera thinga ikuhonga yonyara ndi tivet. Henry Seibebu anachokedha wahana kukuhonga. Eshi hatokomene mitara dhoma nongwa hum. Noma udimki oyonyara. Podi oshi hakuroithere karuwa na mumitara uyam.

North Fochi. Kuna kurandako mbudhi ediana kutoya otilie mavanje kashako. Kansela omkunda torero epukiro Pinial Pakarai anatana orahanjimi homu ochimati koi hana kukonjera kutepura ukukutuondara mumkunda. Pakarai anayuvitha eshaka mkunda uya hakumithamo kukurera hathinda mumiaka dhodi yerenge kukukunga hathinda kuimena yonhungu na upu omeyu mkachikoma ukukutu okuchakachaka. Aye anawethe lirako eshi awo hane dhakaro makuturomo awo okutana rithamutara oimuna. Opanga katapa thiamba pathirika tho unjimi mukunda uya kansela ya nga yuvitha eshi unjimi opanaro tho mukunda kwa mwenanga hanu haruane paha hurera hawedherere mudio oiwuritha yomutara uya. Thimbi opa mukunda uya kashindu chahuha anayuvitha eshi thirika thia kuna kuwedheranga kukura kehemwaka thikumapo mudio imuna eiharetangapo ngambikenge hakuwanikiranga noma kukuto kuchakachaka kutunda paha totile makurando aya mumwaka diyovi mathere kuokone makumi kuokone nukuokofochi. Aye adino makurupero eshi unjimi nganyutuare kuutho kukambeka kumakuritho kuiwana yomuditunga. Haka mkunda wanga haka mwone kapathiri kathi yanga hata na orama kurando haya. Noku choke dhahanu hahaterangemo. Podi oshin haku yare kere maudimu ki. Ndani noku chingitha imuna ya wo. Thipani thokufera thinga ikuhonga yonyara enditivetim. Kina choke dha wahana kukuhonga eshi hatoko mene mitara dhoma nongwa hum. No maudimu ki yonyara. Podi oshi hakuroithere karuwa na mutara uya. Mupiterithi othipanithi ya Henry Seibebu anayuvitha mangandoa ya mthikongi thonguru shuretha yunam kuhatera marouthuro mumakuhongo ethihana kuruwana nothitambo thokureta makuchinjo muikuhonga ndani nokutamika kuthemenena madewero yonyara nomanongwa hom. Makurandoa yanga haturithapo mnakothi dina kuwana ditunga marouthuro omuhana kuthemenena makuritho maudimuki nomanongwa hom. Seibwebu anakone kithakaro eshi ukaro okushana shana iruwa na pithako hakona kutundithapo. Muhongi oyunga wana ikumithamo makuhongo pashure da yunam Cedric Chabola anayuvitha eshi tara kengurura kuna kuneya eshi thingi thowa hakumithamo makuhongo mbadi hana kuwana nga iruwa na tikumapo mumutara o uhongi. Muthia ambathendi Dr. Tadius Shikukuma omutara wa ikuhonga yo mitiri anayuvitha eshima peresenda makumi mane owa havata unomwaka kuna kutatera hurumende awa peiruwa na. Aya anayuvitha eshi ikuhonga hana kudeura hanuho hengi mbadi ina kukuwa no mitara veiruwa na edhitha nyanda hanuho kuta. Mbunga politika EFF the mtitunga ya South Africa vina changa mbapira kwa mtapi ngando mbunga lero dhawahim toko didizam omu hana kumukumbira eshi akana nithi ikumbira yopa veta ya presidenti Cyril Ramaphosa kuhatira ikengurura yo kukarira yo ihokoka yo mapalapala. Mbunga politika dhia dhina shana karo makurando oku hati thiramo wahi pakutoro la mbunga doha kare ripo paveta. Awo kuna yuvitha ikumberera ia mwenye madhopa nga kumbera presidenti theko dhisho kuru dho mtara ditunga Western Cape eshidhiruani theveta section 89 kuhatira hakare ripo ho kukarira eshi hakengurure ituri thapo kuhatira ipangura yoku hima kumutundita mu presidenti. Mbongarero dhawa hithi na yuvitha eshi nganyi hakatape irua na iya kumtango dho kukarira ukutha marawero veta. Mbunga politika dhia vina kumbira karo eshi pangura hakona kuitameka wangu mkaonda kathiteketa mbadi eshi pakare makurango kehea. EFF wana yuvitha eshi ngeshi mbadisha kumithe mumutapi ngando ya kuwa pama huthero mumayu wa mawadi tunatamba aonga nyi haka kumbire maamweno kutheko dhimwea. Uhurumende wa Zambia nganyua kutana rithemaronga thano kuhatera maushio mkai yomuditunga dia.

0: ngalini nako ayaramene ngo kenge ake payane manako ayane ngo hakona kutura hapo ibyimo gifa ndi hakane ke pocho kane kupitira ngo kupani kapo vene mugura sa kuba pitira nga ni nyima pasoe ye vene na ene kumana sa yo kane kuba pitira nga pomkwano ya hakane ga akora kombiri kake aye na ye wa haka kwenda na kuma pavi karo kem ngiye kumana ngi hauto ni sina kumu ko sokare kambi kenge ya haninga tione hakuba pitira nga marcha auto sana changa kuna kumapo aina ene akona kuima na kama ana ya auto sipite ndi ya auto sipite ndano na ene posa ta uruka dina kwa ara ngo japa na kedi tenda mukuni ngera ki kwa mwena ko kutapa rozere ko wa hana changa kukuma po ko wa matauru keropo
1: mhm
0: e ngo dio kana ven ta hatende badi ki paka paka kari na kuku to onganyi
1: Iya, anotsina tarasi iro imwe vagendi porupadi apa vagendi nse kwa kugenda a UK se ndiasi agende ko kusa agendere kono tere do staura apa tumuna kasika pena ava vatukire kapi avambirike kupiruka toputa kataguru kakaze wale ingeno mtumbura ko kongrova ese
0: ya ya yene nene ndisi kumumona vene kitala yemkwane yana taenda ya adiana kuninga sya piruke Aye kukona vene kuwa ninga vene chaona wo ise ni tante ko ngene ande ko kanene kona kuwa kumbera vene na wone nge ko ke hiwa di radio akona naye kufuma ne kanaye oyu mugubana na tanga vene kona kuma ko kaya yesi auto ya tanga ya na chaina na kumpo kwa kumara zato ko sa kuri napo ah aye ni apo kurama mukuta uruka kaya e mane vene iko rude vene kanyaru wani ga diko rude vene ko ngahiro ati rude vene kaya rude vene ringi sema akona vene kuima na kaya auto zipike ndani potea pite vene naye
1: Kwa wakungi nzira, wali nkino mga tumbura kosne kukuiza po mavangu kukutaguru kila wanda.
0: Ayene ana pamwe ayene alena kumbu. Ndi wene unakumpo kare kwa kusana angiene yonora kumbu. Mupembi na vene pi emane ye. Yesi wako ni karengi wana kumbu kwa kare.
1: Mhm.
0: Kwa wakengi awe na wewe lako.
1: No kuiza kwa wakungi nzira? Eri kwa mwere mustaura, ili yotuna kugenda na aliongesi.

0: Ma di so gonum sa?
1: Alo.
0: Koma di wi son?
1: Wa re ni wupiro potopu. Raunye tu katrona yu nawa na horo tu kumani te moku yukuru katupu para omoga na pura asinyanga na joni ya yu kesh mayira pakashira nkara pa moka mnyira si mshasho fed mabita pa mfa dala nane jami maria goreti la heke wakati shuo yona mshpangiro sa nyangana kuna kuyite warikoro na wancheye anuma hiviro unulikoro renu Maria Goretika Heke mona na angonde wachuo konkuru pakashira ashinamu yita sinenepo ni waka nkura ngo maito unamutumu unamu hepa unene niyatu konkure mdiro poishti kiengeshi tukarompo upano kitu kurakuruwa nako kuna kuyukuruka niangana joni maira yore hivi kumikara pa mwindi po mshasho feli na kutia pa mfadala nane Maria Goretika Heke wakati shuoyo na mshipangirisha ya nyangana

0: Vingadores. Vai pra tu vai ser, vou morrer o neném. Galarande. Eu digo a como é que as pura vai a tauro, em quando as vai a tengo, tu vai a tauro, é tu vai ser paio, eu matoco. O ano outona, isso é a cara, o dona pô, o nene vai a cara, o dia o ao nene vai a cara. Agora vamos ver se tu vai a cara, não é nona. Capaz de ter a terceira, em que põe o punirime. Papai ainda está aí, põe o punga, põe o punga, põe o punga, põe o punga, põe o punga, põe o punga, põe o punga,
1: Ndi a faturuka epuro. Ose epuro lyo ndi a faturuka.
0: Ewa.
1: Ee.
0: Eto kure nipo.
1: Yaro. Ngorobazeni. Tunamtambara mali kwamo.
2: Oke mpandu nene. Yeah, I don't know. I'm not sure I'm not sure. I can't point it down here. I'm not sure if I'm going to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Oweni kutea patu po, situasyo isu sinataa ropo, katisi aambe kwa amba veni rano wali unakutangu na wali kakuna kusana kumuterera, alo kwa tukuri yuwa, alo kwa tukuri yuwa, uye nisi nakuna kutangu rano wanakaro kuprogramu. Nisi kwa amba ngana uji manango tanga uteresu okay, kewa kupure lipuro ndi wenu, katisa alo kapuna kuri yuwa, uwe ni mwe.
1: Mhm.
2: Nimu kuenda kustuwa sande nina karana kwa ziri tupu sako hova MTC waka MTC wana yerura awe awe wana oyo suta awe awe ya kari roya yosine 65 data ndo wala duuru mutadado si dadi sesu wana uuru mutadado data ndo wana yerura ya data wako renga suwarendi 120 nya ndo ina karana data da kurenga dada ngo chine ira ndo dinakara ira hashapo kubi yuva katu nakara na complaini makura complaini ngo yande putupu ngome pa mginda wande amene nari chacha oyo super awo ya 65 na chacha mo omuna ri chacha mo yondo wana tetimo vijaje sivi yavo wana imana vijaje sivi yavo ndo inakara mo krediti yande wale $8 inakara mo yo $8 mfoni yande ayo mubalansi yande marangura ngura panga ni karambu kama moncho nisi ni bele momo oyo $8 uwe ina ya karipa $7 mora yengo wana kutuwe teramu kanya mu $7 avana hana kushuwa kunya kuseki ndi kunya marakulia kuya teta wana kuya teta kuno mora yengo wana kuhiruwa na wewe mawa wana virundu ura wewe nike yavo kuna katu karangu ujitu kwa wana vitu wana kayimbo sule kredit mpo ilimo kuna kulia kukrediti, wana suhu kunya kudata, kunya wadawa kala tepura, kunya kuna kalia. Kwa ina krediti nko ina karomu ya wana heta kuisuwa nga ikare momo. Tapiwa nako kusane nanka wawo chi. Oyo super aware wa tu urasi 7 days. Na krediti nka nawe kakare 7 days nka wili emu nka nawe. Lantu varuwa na ngomo masiva na wetu kuwa yuva moranki wakali ya na kukiriditi na vinchevi kapori na vinchevi the same danger of seven moranki